ngaji aga shwani le ne shwen jik tang nga do chu zo dun tang skal ma jip chu jarshik song sto ka sa da tat panang shin dik rim san chis la pulin tat panang shin dik rim ko zok pe ka ke kon chuk tar ges tang thopa gindun lang ge se phul ka ne jal dun sanajat

Dak sin chen nang chong sa fe tek rim sana da e dek rim na khak len kan gun in pin ta ship wangel teles nur bo che wang pal dan yang chen dul ma kun jas dul ma tang chering chorul chondol dek rim dia zat kan sku jap che da nang chuk dek rim go tik zat kan chering chorul nga ji akash fani le ne shwen jik tang in

0: Kasa tene daksa luang san chuks, taisting na tene skujab siring dulkar tene kong chushot yokma na chukse no kong tang nyampo diwadela na digrim je yote no tewu Sanchez la pulin. Juli sangkalangya sangmala ju yus te tene diringi gamyulpi kalo ne digrimi na tene ngaji ka kundun pazi skyo yus yot tene kong skujab siring dulkar tene chushot yokma na chukse no sangme sanggumata nyeranga digrimi na nye gasu jun juli.
1: Julian ano le chame sang na la nga le lun ren ka la chet pa chang ma ju ju ne le nga in as kap sik sa cha la na no le
0: ka sa le tene chang me sang guma bi ka tene nyarang e chaklas chi thok pe ka ja da yut te wi ngoto chik ju na le
1: ka sa no no le ta dak sa ni ma na cha so na mang cha ba de de le
0: ka sa
1: cha so na ba de de le ta dak sa dang dine as cha spa sang ma thik tang cha re yut no no le
0: Kasa le tini nyerang e tini ngata sa sun me tokpe ka dangdere tuza tini maari ngata chakla zadarak pa ongle ju.
1: Kasa ju.
0: Skiot pasane ta saspoos po nyerang ngi riks ngata chi tokpe ka mangche zadayot le.
1: Tangi mongol tabe dea le saspoos tini boro kuri choks tabe dea le tini shustan tapsiwe dea le ban gubi tabe dea le ngata amboz le.
0: Kasa.
1: Shet che mongol tanga dea le tini chinche tanga le chinche mongol Munpe rikspo salat pata te chanke kana usu munpe rikspe kana yongo mari gino yale gubi gunko lanchik mana yongo menokle lanchik gubi chakse ya jiga song pasong khatu minok jat pachat mongol bonang usu salat pata chinche chanka mana koshugu kapse bonan nang mospi tsukpang yongo nokle
0: Kasa le. Ta iyo tini nyerang nangyi rangbo shik tsula mani yang ata philo ka saspoos ngata tini tsongchis tang ti tsukun ngata tsadami tali.
1: Mangyong tsong nono nga yang mangse charuk pali. Nyer saspoos mani milip tse jaga medle nge mongolis saspoos nangyi mongolis saon mani. Ta mani saspoos la zere shkutbu chan zere ta nge zere likir zere nge. Saspo sekana mana shikat chik mana dirin chupa nga maleble. Ame saspo chik miruk jaskan po nga mana shikat yung mishirle.
0: Kasa jo. Saspo po nga ta changpo jik nga ta gyala jik nga ta lushe sipia ta nyerang thonskom yote no kao gyala jik danche sipia miksa li nga ta nangstak chi tope nga ta zag gosa nukle.
1: Ta mana mang chia ni shmulok po yinok nono le ya. Mang chia mana hlok ches rampa phin ches. Sarlan met kan choches le. Testing na enok le khongoni mana thori thaptang bo lut po enok le. Tene lut po thik thak yo nani chasmang thik thak chan go ya le. Tene ko lut me nani ko sarsang a churchang tang se chang ko yonget met kak le chuk tan rang bo nani luchik matang ne. Men bo lut enok no no le.
0: Kasa. Kasa le. Tene dangdri tu sa ngata jingbat pa mangpu jik. Kau lutpur rangang susu yang kata balang dan tene senjen gun kata mabur pesan yang nyunus kau tu pau nuju.
1: Tapi
0: nyerang ini luti piat tene rangang susu yang kata senjen yang kata bor tiu tene oleh.
1: Balang yud nono ngah balang ang yud yang ngara bosik balang tik tak yud mana balang cik cik tik tak yud. Tene kata I cang tang lut kong ngerti ngaji. Tene kata ra lut balang lut nang I sangcor de lut sang marup speed lab mana gyok sa pinse tang boy pinse. Tene ngata mixture nukle. Mixture se tene ana nga lut saskori ka tram se tene yang lut po ana mana sana nga po sego sa nukle. Kem kure mana. Mana lakmo cho se raschat miru ga ta titum cha choke chama mana metkan cho se tene te lut po satwa mixture se se nang tene saskor cho no no no ya. Lut yon na. Cah niang cah mana met kek nono, mana men bolu di nukle.
0: Kasan
1: tananing nang aja, gurmen e isu ge nak lut kar lut cah kan tang se nuk pata tak sakul mengan cah pa, otu mana matoba nuk. Tapi sabu ngaja kampus pos sali nukle, kampus sali udah lete neng ata ata. Cuni susu mika sison baca peranang yang baca biksir hole nang. Kampus punang zikpa sesana ayo padle.
0: Kasa.
1: Tene ko mana tik tak yang nono le.
0: Kasa le. Nyerang e tene ngan la jukan soks la. Sunmi riks ngata mangpo jing ngata laglen zada rak paung le.
1: Kasa le.
0: Ta sunmi riks ngata cici ring ngata laglen zada yut. Nyampo ngata saun bun ngata gyala jik. Kazuk shiga nyerang e ngozin zada yut. Kau saun bu gyala duga miduk jukan paung le.
1: Kasa ju.
0: Zog ni kyong zana.
1: Kasa le.
0: Ta yang kachigi ranang susi ngata saun ngata ping azad duk. Skiot pasan e tsang me skor bu chi mole le.
1: Ta gubi ningaja ali kalchar esale nukriyale gubi ban gubi borokuri phul gubi zera chokspa ali kalchar ekane jik mangyung jiga li kashtar na kyongot mangyung jiga jadi nausha na nyos kerele. Tene

Kanchochasipia, Changchu with Semis Corbo Shatanoka, Changchu with Semis Kes de Mene, Jean Chesperdin Bechesin, no Mercandur Yanaman, Malkane, Sperabo, Shatakahan, Tevukertena, Ligu, Darcy, Mangchavi, Tevushat, Changchu with Semis. Tang Marzin Zerkan, no Mercanchochasipia, Ligu Tangpena, Tenikertena. Tarpa dupcha tang tamja kenba nyelik bola tarpa tang tamja kenba nyez bote tamja kenba topcha se jyurso tang tarpa topcha se jyurso tarpa topcha se gyekirso tang tamja kenba topcha se gyekirso niska ngo zongte te miska metkan jocha se taspo shate kya ha tebu kertang ibir jocha ngo zma bote won kya ta Rang chizin metkan chocha se pya, the mar rang chizin derkan bo kertena. Sperate zam chie tu chapa kazu si na marang rang sachan. Marang er dungal zita, marang atral maji kanja, tezu si samnop tang chas mene. Janmas name tang se pang se gor bo borkan niteni ngatang semi samsul jik rang suki yo ten kya hal. Rang marang rang chik gochar, marang rang skitpo, marang rang dukpo gochar menasa. Korang dikpe sting muna tene khe tena chathu wa samlo tangcha, tene tokshid mala samlo tangcha, tene namcha, tene yula samlo tangcha, so chila chila tezo wa yunga no mani. Rang che zinbo shuk chi ungunlo machana, tebo yung nyana min kya. Tebo kertana, tene tebo rang che zin metkan chocha se pia, Then the Changchu with Semske was an order, the Changchu with Semske chassis. Tabmampo, Jigina, Shadadia. The Tenazola in a chapter 16, a Tuesday chapa, Kuran Nastan Kazuxia, Lusti. Tena ten a political situation Kazuxi took. Tibina ten a ghost kyunka and Migun Kazuxi took Zeranampo. Te chiga azupos Nastambo dupcha, say Pierre, Tibi ma shante chiga chukan in chapa. Snastang bo gyala jik metna tene rang che zin zerka na ngar zin zerka no metkan chocha se samlo poske nyana metkan e kya te bo somba san imi na te o zerka yuli gosh yonka ni mi bola tene kya cho izuk shi gosa no te tu la gyapo mene metta san gyapo bola kya tena izuk yontan jik sangwa san ka bi ja te mima na tene skitpo yoncha ta Mimamunana, Samlo Zampo sketches, Mimamunana, Tundel Yung Chukchata, Tuzu with Samlo Nampo Jig Salte Tene, Chapter Shaete Jipa Bonchafale, Tebina Chetena, Gyalpola Dampa Amote, Gyalpe Kazuksikan, Gyalpe Samsul Kazu, Gyalpe Yulchung Suga, Chostan Tunbetene, Politicals Abu Kazuksik, and their candidate Mademajotena, Shatuja. Sombasana. Martin Botan Ranches in Metcan Chocha Sepe, Tengis King Yenpo, Chanchu with Semdang, Stomito Pesherab Niska Sketcha Sepea. Lusten Bogosano, the Lusten Bo Yokan et in a quit in a snastambo, co duxes nastambo, atmosphere bo. The situation bo Kertanamana, peaceful Yokanji, Mar Demo Yokanji, Nastang Tezuk Lagmoji, Yotna Mene, Tosunyong to Chad Metcan Bishaste. O to gyape inate esa gumulundu isamate tuksam demo jik salte tuzukshe tene salte tene yi rinchen temo bu tuzukshe ar samazate yo teno ha. Ta denin natan so shachas po kerte na natan e nyelik zerkan bola tarpa dang tamja kenba nyi zerken na tengiske gyek por so chi nok tengiska topcha si pia kabus pango sa no zerkane Sperabu Shadano. Tatevina Tapstang Sherab Nizotena, Changchu is Sembus Corpena, Lu Tampena, Damshik Shadaman, Lamagunena Shadano. Ta Changchu is Semdan Stongitope Sherab Niz Gospenana, Rang Chizinbo Metkan Chocha, a Taspo Kertena, Chapter Jamras. Ibi Kerten Marzin Zerkanu Metkan Chocha, a peer, Marzin Bazerkanu Metkan Chocha, a peer, then a te Taspo Shadano. Te taspo kertena, tene stomba nyitikona, shada dadano. Ta spera dokdokpo tena tu gyurte yo kyapane. Ma sangya nyanche se nga nuspa yorna,
dasanga sang chie gyas manya na no zera ne po tebina tene parchat samlut tang sul tene shngan ma na shnyok ngan pa ji song te te mar din pa zer kan re chiga bo shukshan yuk kan bi jas pe myonmo to spam yana met kan ne cha ba myonmo spo spam yana met kan cha pe bi song sa mar din pa zer kan ne mar din mo met kan cho go so Mar zim zerana nga po speravo chi samno tanga kya zerana nga po izuk cho se ma samana nga po nga po kertena I nangkuk ching na duxte I nga tanga yotkani kha lakpa nangkuk we sem sangwa kertena kwe kolkani suljiga korang gyapo jigi sulla yaspombo jigi sulla nangkuk we duxte I sangma kertena yokpo yu sula kolchas. Spena nga yotkani I mikpo kertena. I mikpo kertena nge pe kakchan tebu gyure kya. Te nangko yotkani nga bola. Pelo gu chalak demo tongchas. Zespo tongchas po mikpo la rak laskan bishate. Kwe mikpo kertena izukshi yu sula kolet kya pa. Korang ar demo tongchas. Korang ar zespo tongchas si. Tizuk snastanji kol te tebola ten te tene kwa sikito yon chakpa. Tena zola zukspe chakadu uchi gyorna. Pungpor nga na chakadu uchi gyorna. Tebo kertana koranga sikito yon cha si yanlak ji tsulja, instrument ji tsulja, kolkan ji, konang nangkuk na yotkan ji zosinga tanga sambabu kori chakpa. Tebo samba sangna ngar din ba zirkan bu tizuk shia zirka chakpa. O te bisna stang bo jate ina te bisna sul bo shada da da no hal. Ta te bo kherta na ta demo ji cho te khoran I chi ga specha na jin cho te ju na I transport te le te no le mon tho tho cha se thap sar ta nyelik tho cha se tha ko shada na nyam po nyelik tho cha se parcha po nyon mo gyur te yo cha nyon mo tho cha se parcha po kherta na shedip gyur te yo cha Shedib zirkan bo kazuk shi zirno, nyundib zirkan bo kazuk shi zirno, gyura nongo zirno. Ten chakpa tang damas kecha si patak po kertena, tuksa po kertena, marik pa zirkan bo la tukte vichak, marik pa zirkan bo ngar din ba gyurte vichak. Tsumba sa, ten ngar zirkan bo ma na minu ga malte te spera bo shada zada na ha. Ma yodana nga pa yung zukspo ji gyotchak, tena nangkupo na sem ji gyotchak ha. Te sembola feeling jiyo kya teo zose pungposh nga zirte piano khali. Ta kyora nga bu kalte yod na ina tsangke tona yod gosa no pa tsang na kyora nga top tuga met pa no molte te spera bu shada no khali. Te spera bu shada nang nyampu ta yi tsikpo ika lepte kya khali. Ta nyeje demo jo se tsikpo zikse yu shugur chupe gado khali yi parbo kan mishes. Ligu tangpo be na shugur chupe ka duk dakse nga ta nangpe sodu si kyatkan bo nang tsok si ame do yordu sa. Ta te na te omo skizbu samin, chumayin, memin, plungmin, namkamin, namshez mayin, kunmin na tela, tele jantun skizbu kang zirte minu ma dema mota. Tāi sā, chū, mē, lūng, namkā, zirte shngā minuwa. Tebu kirtā nā ngā te zūpo kuru minuwa samlā tāngcā zinu khāli. Sā zinā zūkste nā yotkhande shante dāgā dōgā samma sā, sā dhūrti. Chū zinā ngā tā nāmko yotkhane chūse rindu, chāk rindu, tēni chī samma lūnpa samma chū nāyō. Mē zinā ngā tā zūkste yotkhane trot pōnu. Lung zirana nga po nga ta breathing uk so chas po haan. Namkha zirana nga tope nangko stong pa yo kya, sagune nangko stong cha jik yo kya pa, te wala namkha zirana oot. Tontak dor du na chi mokte oot. Thir kyora nga, nga samkana nga jik samdu ga, nga zirkan jik kyora tengo shik na, I zukspe nangko shi tengo shik na, yotkan jik sok shik samdu ga. Kyoranga sama nangji ni nga bo tso lang kyoranga zukspe nangku nga tamma na metta nuk takcha te molte nuk. I zukspe bur gostang na rzaz shingye na rdusha no molte nuk. Pechik ni chu gyurte kya, pechik ni sa gyurte kya, pechik ni tot me gyurte kya, pechik ni stongpa gyurte kya.
а печени хлопок юртеча